0: Nibonitho ni chondisho no luka soka luka gudho na gita emwe nisari mulita guwadhina Latu kenyiria dhaa igirina daika mirogo iri na idhatu na nini boritu lagu kururira roshini romothi Ureda tukururira habu wana Francis
1: Ugrura mbele liyate mwana keto ndo waina dhena mwana keto ndo waina dhena Apo
0: exatrieni Ako ina mwana keto ndo waina dhena
1: Eni
0: Okay, sawa Nani hodi?
1: Mhm
0: Tanjira kana ni waha
1: Mhm

0: you ciandite wega thaigire na nuthu twakururira we
1: gukururira
0: thank you so much no ririkane ciane handa wega thaigire na nuthu o muthenya ni turikoragwo na kanya gaku kega muthikiriria gaukorwo tugikunengereria rwimbo na besha nigatha nigithagi tukiega muno yakorwo gikunengereria rwimbo na besha na muthikiriria no wega ngomenyithie wega ujagirirwe ni gukunengereria rwimbo na besha thinashara na nuthu mbere athomete gatheti na thaigire na ki na nuthu koguo ri riu githagi kinikio
2: na ambao mere down yongereka
0: na riu hari ya mbere ni tuma ngiri
2: down yongereka to ngiri igere
0: riu to ngiri igere
2: na mwarigwo
0: na gwea thimo ino
2: ngiri thatu
0: kuma u mwana mwarigwo ndiraro ikia
2: we ngiri riu already rwe na ngiri igere
0: riu ruru aturathaka ri
2: ni wa ngiri igere
0: riu ni rwa ngiri imwe no riu wona athaka aga kuhitukari aga kumenya rwimbo ni rwa uri na aga kumenya rwimbo ni
2: tuwa nuri ya guguthia atia
0: igiri ni ciake
2: thaici ni igiri
0: ii thaici ni igiri aga kumenya ri
2: aga kumenya athi gwa gitahi
0: cigukoshiri ithatu hindi
2: ari gwa ithie ringi inya
0: turirikira kwa wagura na namba icho
2: kana mundu eri githie
3: Nekamwe kega kukwehota nila besha.
0: Okay.
3: Nuwa ruibaroro nu. Naru itaguatia. Ruibo ni besha. Omudenya. Ukena FM. Ruibo top.
0: Eroro. Mwega roshine.
4: Nekamwe
0: mwema kwe. Ruibaro itaguatia.
4: Ruibaro nerwa masete. Itaguatia guitage.
2: Nerwa. Ati wawwa nerwa?
4: Josega tutura.
2: Josega tutura masete. Witagwa uwe.
4: Mire kuma gesa
2: nwega kumenyithie ni wagwa
3: o muthenya thini wagu kena FM wena besha ruibo ni besha kena FM ruibo top
0: asante sana thank you so much thengiri ya deka mirogo tatuna ihiri ni karo siya waja ruru baru toro ikia kwege tahi ku
2: lwena ngiri thatu
0: dha nya na nuthu toro ikia lwena ngiri igiri
2: lwe eni
0: gitahiri ahidu wa kilo dhakari ne gilicho
2: idhatu
0: wicha maneno
2: ee nwe watu menyithia meri ndena menya
0: na igiri ena deka mirongo itatu na igiri
2: no nwe watu ugea uga luriku niguo riri ona wa wesire ya niruo menyetiru auga tenirwa joseka tutura
0: ndugani joseka tutura
2: wita kwate yangu itage ee meri du karuita
0: thank you Bwana Francis, ukatabetu ikiatiriri, tabetu aranirie. Ngetha turehe virusi haha, tugicokeria tuge thimu ya muthikiriria. Ta imagine atiriri. Baba wanyu ugite atiriri. Mugundo uyu wakwa ndukanendio. Baba wanyu ugite mĩario ta ĩrĩkũ? Mugundo wakwa ndukaneke atĩa?
2: Ndukanendio.
0: No auga ũguo rĩ, rĩu we nawe gũkũ rĩ, you are struggling, ũtindĩkĩtwo nĩ maica taki. Nĩ ũbataire nĩ gũthomithia ciana, nĩ ũbataire rĩngĩ nginya nĩ kũmarĩhĩra school fees, nginya nĩ mararĩra, nĩ ũrabatara gweka. Na hĩndĩ ĩyo rĩ, to mũgũnda ũrerwo ndũkendio rĩ, wĩ handũ rĩu hakũrĩte, hathiĩte gũthiĩ. Gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio kĩna millions of money. Ũndũ ũngĩhota gũcenjia mũtũrĩre wanyu inyuĩ no nĩ mwerirwo atĩrĩrĩ
2: no nyendiaga kuota njake thiri kuota na
0: mbeca
2: icio
0: mũtũrĩre wanyu ũcenjie no he mũgambo werirwo ti ndũkaneke atĩa ndũkanendio niĩ kĩũria gĩkĩ wĩna thĩna mũingĩ mũno ũngĩtĩa mũciari kana nĩ kwendia ũngĩendia very simple
2: tondu riri Rafael rimwe migambo sometimes ikoragwo I don't know tarĩu ndĩ kwĩ mũndũ njũĩ ndaigirwo atĩ kwao atĩ nĩ atigĩte mũgambo gũtĩka na mũnyua macani rĩu ikonomĩ ĩrĩa tũrĩ nĩwe augaga anga meciragia atĩrĩrĩ andũ makĩtiga mũgambo barĩa agakwĩra rĩrĩa agoka gũkĩra agoka okĩre na theci athiĩte na mbere o kũrĩma o ũrĩa arĩmaga ndatugaga atĩ thĩ gacokete njia kũrĩ macani ona matirarĩa rĩu twĩperethram
0: igĩrĩre ndeka mĩrongo ĩtatũ na inya
3: gũkena wetha
0: Thank you so much and good morning mũciĩ wa Nairobi ũrugarĩ wambatĩte nginya degrees mĩrongo ĩna mũgwanja ũikũrũkia nginya degrees ikũmi na mũgwanja mũciĩ wa Nakuru ũrugarĩ nĩ wambate nginya degrees mĩrongo ĩna ithano ũikũrũkia nginya degrees ikũmi na inya mũciĩ wa Eldoret ũrugarĩ nĩ wambate nginya degrees mĩrongo ĩna ithathatũ ũikũrũkia nginya degrees ikũmi na inya nĩ thaa igĩrĩ na ndeka mĩrongo ĩtatũ na inya

0: kugwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wacia na nyingi ciage kwiri take gwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de muruti wira ni muguri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart nĩ twacokereria nĩ kũrĩa rwĩmbo rĩu

0: giovani, mamma mia. Episodio rero wa tereri.
1: Besha ni nyige, nero ebone besha. Tikiri nyego ken FM, ruibo top.
0: Episodio rero wa tereri, episodio rero ohe jione maku. Tika kutuara mundi uro waku kulia. Utekaga tene haria tene mundu ngialingire mundu akwiraga atiriri uringe haria urugagira uringe haria urugagira set it rwimbo rwa tukithire tigaditie ndagika 18 gukona gwo nigwa ukena FM rwimbo top tavalira ti ngitavalira ni itumiro ria withi umuthi ni sports monday na nigukwirite rimwe na rimwe rimwe ekufata waku weka kidogo gwito ku move on kwenda maundu mamwe tunyitagiriria muno na tukarega namo na maundu mamwe mahota gututuririe thina muno na muno tondu ni twaremirwo ni kurekereria taruona hena mundu hurukaga ukaigwa nginya mundu akiuga ni nginya ni daremirwo ni guthia kaburi gake ona ndaremirwo ndiraregire kurekia mundu ucio rimwe ni wego ukarekagia maundu na makiria maundu maria marakwagithia thayo taru timu ya Portugal iraturite inyitirire mundu kana muthaki CR7 Cristiano Ronaldo hihi magiciria muthaki ucio mangimwengutia thiini wa skodi yao maundu mahota gukobobana no kwa hinda riri niyo timu ya mbere kuingira thiini wa quarter final cia nditimurano ya iria citagwo UEFA Nations League na hwaĩ waira ni maragĩkonyorire Erling Haaland na bao 2-1 na riu niyo makĩrĩ timu ya mbere kuingira thiini wa quarter finals na marandĩkire thiini wa gĩkundi kĩao kĩa D marĩ na pointi 12 pointi 6 igũrũ wa Denmark arĩa marũmĩrĩire na pointi 6 Wales oro ndũme na Norway pointi 3 kogwo ĩno nĩ grupu ngwĩciria nĩ tayo grupu ĩrĩa ĩrarĩ nditũ mũno mũno mũno tondũ hau gatirĩ timu hũthũ wathiĩ Portugal wathiĩ Denmark Wales oro ndũme na Norway hau gatirĩ timu one ĩmwe hũthũ anyway rĩu mũthenya wa ira timu ya Portugal nĩ ĩragĩ qualify ira gũthiĩ raundi ĩyo ĩngĩ thutha wa ũhotani ũcio wa mũthenya wa ira thĩinĩ wa nditimũrano ici cia UEFA Nations League kũrĩ na nditimũrano ĩgĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna nditimũrano ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ na nditimũrano nditũ ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrona nĩ ta Italy magũkorwo magĩthaka na timu ya Turkey ĩkĩrĩkia kwĩhanda wega 3:30 na ndagĩka 45 kwĩna nditimũrano ĩngĩ nditũ mũno gatagatĩ ga timu ya France na timu ya Belgium ĩyo nĩ nditimũrano ĩngĩ nayo ĩgũkorwo ĩ nditũ mũno mũno mũno mũno na nditimũrano ĩngĩ nditũ mũthenya wa rũciũ nĩ gatagatĩ ga timu ya Croatia na timu ya Spain ona timu ya England rũciũ magakorwo na timu ya Czech Republic kĩharo-inĩ icio nĩ imwe cia nditimũrano iria ĩgĩtanyĩtwo gũthakwo nditũ nditũ kuma hau tũgathiĩ nginya mweri wa 11 nĩguo nditimũrano icio igacokerire gĩtũmire kĩ EPL is back weekend EPL is back weekend EPL is back na tũgacokereria na nditimũrano ĩrĩkũ tũgacokereria na the defending champion tũkahingũra na the defending champion Arsenal makĩnyita ũgeni timu ya Leeds ikũmi tarĩki 10 Saturday nĩguo timu ya Arsenal kana nĩyo nditimũrano ya mbere thutha ũcio nĩguo gakorwo na nditimũrano ingĩ na nditimũrano nditũ mũno mũno mũno mũthenya wa Saturday nĩ 1:30 cia ũtukũ gatagatĩ ga timu ya Manchester United na timu ya Spurs ama namna gani
1: Sports Monday rũcungĩtwo rũgacungĩka Kena FM. Rwimbo top.